Tonya lumu hadama diu haujatelebake. Adum ni malong ibitami inyantele yake ku. Katukuku anawatu. Ning haujoye muta. Ni futata ibuka soto ibimundantela. Barinia kiling kiling. Ni futata iba soto lale ibimundantela. Walati na wato wati nyantelenga doma doma. Nganyonka nganyon sebo nganyon dema nganyon muta ningan wakili wobela aha tumando alala dema roke nani.